Kapitiakatsuale yung aoksok tumiutak. Tusawo si CKLB kunit nunakakaktut na lao tatigun. Imgiyohing ituhang nakaluaktut.